0: Ibada grande, ibada grandos.
1: Amade kasiya.
0: Ali di brandi skuriyada. Kalanos, ibaliya mahaniya ndu kalabaliya.
1: Ah. Apna dia dewana so. Wafu fasiya dominio.
2: My God, my God.
1: Amade ratika ya wahu.
3: Freedom.
1: We are.